0: Tapos, syempre, pumunta din kami sa daycare center ng Barangay 3. At sa tulong ng gardenia, nakapagbigay kami ng tinapay para sa mga bata at mga sabon. Kasi importante talaga na bago ka kumain, maghugas ka muna ng kamay upang maiwasan ang mga sakit. Mm-hmm. At syempre, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gardenia bread para mas lumakas ang iyong
1: resistensya.
0: Opo, mga natawan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin, kapatid, ang pamimigay ng libreng almusal ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, mm-hmm, or BRHMC. Nasa 1,175 beneficiary ang nahandugan ng lugaw at itlog, kabilang ang mga pasyente, bantay, medical workers, volunteers at iba pa. Bukod sa lugaw, naghandog din ang mga tinapay para sa ating mga senior citizens. Sana sa munting paraan na ito ay nakapasaya at napagaan ng Ako Bicol Party List ang kaunti ninyong araw. Patuloy na maghahatid ng serbisyo para sa ating mga kababayan. Basahin lang natin. Si Honey Moonlight Seron Napoles, pwede po magpatabang sa Ako Bicol, makahanap nin trabaho. NC2 passer po ako last June lang. Barangay Health Services yung kinuha kong course sa TESDA. Ayan. Ano bang pwede nating maitulong, kapatid, dito kay Honey Moonlight Napoles.
1: Ang alam ko si Honey Moonlight.
0: Ayun, nakalagay, oh, Honey Moonlight. Ano bang tunay mong pangalan? At yan talaga ang ano mo, ang name mo talaga, Honey Moonlight.
1: Hindi, alam ko pangalan niyang totoo.
0: Ano?
1: Ano ang pangalan mo, kapatid? Maximo?
0: Maximo? Ano, Maximo?
1: Pag sa gabi, Honey Moonlight. Choke lang. Hindi man Maximo, grabe ka naman. Pakito.
0: Naging pakito.
1: Hindi, joke lang.
0: Basta si Honey Moonlight, ato, Corona Poles, ay gustong mag-apply. Oh, health services.
1: Ayun, Aldrin pala. Aldrin Napoles.
0: Aldrin Napoles.
1: Aldrin, ganitong gawin mo. Taga, ano ka, diba? Taga Piyudoran ka. Punta ka ng munisipyo dyan sa Peso Office. Lahat naman ng munisipyo, syudad, pati na probinsya, meron hong Public Employment Service Office. Yan ang pinakamabisa mong, pinakamadali mong paraan para makahanap ka ng trabaho na bagay sa tinapos mo. Like sinabi mo, meron kang NC2, tama? O, pwede kang mag-apply dyan at makikita mo yung mga number of, tawag dyan, vacancies. Normally, nasa listahan niya ng peso. So, yun ang kumbaga, kailangan mo lang talaga mag-access ng mga available opportunities. Kasi kung sa bahay ka lang, at nakikinig ka sa Radyo Oragon, okay naman yun. But anyway, we're giving you ideas, kapatid, Aldrin. Kung halimbawa, kung NC2 ka, anong NC2 mo, by the way?
0: Ano? Health services.
1: Health services. Malamang nasa massage therapy yan. Tama ba magkakaintindi ko, Aldrin, yung nagmamasahe ka? O, pwede ka naman mag-apply, di ba? Like for instance.
0: Hindi ang, naman yata yan.
1: Health services.
0: Ang ano massage, yan? Massage, ano yan? Massage therapy.
1: Ano bang specific kurso ang tinapusan mo at meron kang NC2. Pag health services, kasi kung food services, obviously, ano yan, pwede kang either na nagluluto ka, kukiri, o kaya typical na nagsisilbi, o kaya waitress, pwedeng ganon.
0: Hindi man yun, ano, eto, oh, ang health services, ano NC2. NC2.
1: Ano mga meron?
0: Ito po ay comprehensive clinical support program.
1: Okay.
0: Covering patient care, vital signs,
1: okay,
0: and infection control. Pwede rin siyang maging barangay health services.
1: Okay.
0: Ayun yung ano ng ano health services.
1: Ayun, about family planning.
0: Pwedeng nursing aides, barangay health workers, caregiving assistants sa mga local clinics, hospitals, or abroad.
1: About kasi sa family planning eh.
0: About sa
1: sabi niya, ayan, about family
0: about
1: planning.
0: About family planning.
1: I don't know, pero dapat siguro, sa panahon ngayon talaga, ako sa akin lang, pa yung kaibigan ko sa mga taga-TESDA lalo na. Kay Sir Manny, matagal ko itong pinupropose. Dapat, yung mga NC1, NC2, hindi lang nakafocus sa mga social services. Dapat, ngayong mga panahon na ito, kasi nakikita ko yung opportunity malaki sa agrikultura. dapat marami tayo mga farmers, to be honest. Alam mo, yun ang sinasabi ko sa Amerika, sa United Kingdom, sa Japan alone, ha? Mas mayayaman ang mga parauma o mga farmers doon kumpara sa mga naka-blue collar o white collar jobs.
0: Yes. Actually, kapatid, si Carlotto Malano ay nagbabati. Good morning, Madam Sally. Mm. Sagutin lang kita, kapatid. Actually, meron po talagang mga test the courses regarding agriculture.
1: Yan, maganda yan.
0: Nabanggit na natin yan mga nauna pa yung mga tungkol sa
1: pagpaparami ng halimbawa, baboy, ng manok.
0: Oh, meron talaga yan, kapatid. Hindi naman yan mawawala.
1: Totoo yan.
0: Ang, ano
1: kaso
0: lang,
1: nga lang, hindi siya talaga parang...
0: No, kapatid. Actually,
1: hindi mo lang ako masyadong alam.
0: Hindi mo lang yan naramdaman. Pero actually, kapatid, talaga. Sabi ko nga, ano na kasi baga ngayon, nasa era na talaga tayo na nasa
1: digital age
0: na tayo. So, kung bibisitahin mo lang ang page ng TESDA, makikita mo dun yung mga ino-offer nilang mga courses, that's kung ano yung mga activities nila. Ganito lang din kasi ang nangyayari ngayon, kapatid.
1: Sige, liwanagin mo.
0: Since masyado na tayong nasa digital era at mga AI na yan,
1: apo.
0: Ang ano natin ngayon, sa edad baga, yung mga patanda ng patanda baga yung age ng mga farmers, wala ka na masyadong makikitang mga bata na nagmamana. Kasi ang mga magsasaka, ang magulang na magsasaka, kapag nagpaaral sila ng kanilang mga anak, ang tinatatak nila sa kanilang mga anak ay, "O anak, wag mo na akong tularan. Dapat maging ganito ka, maging ganyan ka."
1: Kasi para umalang ako.
0: Kasi parang ang nangyayari kasi, kapatid, parang dinidegrade nila yung sarili nila na hindi na maging ganito yung yapak ng kanilang mga anak. Kasi wala naman kasi silang sariling lupa na sinasaka. Unlike dun sa mga talagang hasyendera na may sariling ano. At diba, yan baga ang ano ng ating bansa. Diba, alam mo yan? Kasi ano ka paraligal ka.
1: Hindi, hampas lupa din ako.
0: Oo. Ilan lang naman yung nakakapag-appreciate ng sa lupa. Ilan lang naman ng mga government officials natin na talagang isinusulong itong sa agrikultura. Kasi more on, ngayon nga, di ba, pinopromote ngayon yung mga courses about AI, pinopromote yung mga data gathering pagdating sa mga ganito. Nandun sila nakafocus. Pero itong agriculture minsan naninigle. Pero kung papansinin mo naman, lahat naman ng LGUs, may mga department naman yan dyan na, di ba? MS. Ano ba ang tawag? Ano yung agriculture?
1: Apo.
0: Di ba? So, dyan naman sila nakafocus. Kaya lang talagang, ang nangyari talaga ngayon, kapatid, dun nga talaga, sa umpisa pa lang, kung ang mga magulang mo is mga magsasaka, ayaw na nga talaga nilang magmana pa ang mga anak nila. Unless talagang yun yung gusto ng mga anak nila kasi nakikita nila din talaga doon kung may nakikita sila doon na ganahan. Pero kung hindi mo naman sarili talaga, kapatid, ang lupa, katulad mo, sarili mo ang lupa, talagang magiging yayamanin ka kahit na sabihin mo hampas lupa ka. Diba?
1: Grabe ka naman.
0: Diba, ikaw nagsabi niyan, kahit sabihin mo pang naka-chinelas ka, pero naka-habayanas ka naman at naka-ano ka. Diba? Kaya, ganyan na lang talaga, kapatid. Si Sandra Di Sunya, nanonood sa atin, sabi niya, "Good morning, Ma'am Sally." Good morning po, Ma'am. Hindi ko makilala itong kalingking na to. Si Areca Laxmi, nanonood sa atin. So, ayun na, kapatid. Baka may sinasabi pa dyan sa iyo si Honey Moonlight.
1: Sabi ni Honey Moonlight, ni Aldrin, "Actually, Sir Rod, isa po akong BNS or Barangay Nutrition Scholar, degree sa Barangay Mi. Kaso, salit lang kaya ang sahod, bataigwa po akong pigpapaadal na pamangkin. Kaya naghahanap ako nin ibang trabaho." Ayun. Medyo mabigat ang iyong dinaramdam na problema. Ay, so. Aldrin, ganito. Anyway, siguro one of these days, next Saturday, baka ma-invite ko si National Nutrition Council Coordinator, ang kanilang pinaka, tawag dito?
0: Yung kanilang regional
1: panguluhan.
0: Director?
1: Hindi naman, coordinator ang tawag sa kanila.
0: Coordinator na.
1: Si Ma'am Emerenciana.
0: Hmm.
1: Si Ma'am Ems, hopefully, I get to tell her about this issue. Kasi mas maganda yung galing mismo sa kanila eh. Baka may bakante sila. At hindi natin alam eh. Kasi mismo dapat opisina eh. Kasi you're a BNS eh. So nasa nutrition ka. So dapat doon ka rin sa National Nutrition Council magtatanong yan. Anyway, ganun pa man. Sige, at hayaan mo, Aldrin, at bibigyang pansin natin yung munting kahilingan mong magkaroon ka pa ng additional income.
0: Oo nga kapatid, ano, yung mga BHW, BNS.
1: Oo.
0: Why not kaya i-ano nila yan, yung regular, di ba? Ano ba yan, mga volunteer ba sila o yung honorarium lang?
1: Volunteer, honorarium.
0: Pero, di ba, ang ginagawa niya, nagsiseminar, yung nagkakaroon sila, di ba, ng mga, ano din, syempre, pag-aaral, trabaho, bilang mga ganyan. Pero, ang bigat ng ano din nila, role nila sa barangay.
1: Yes, yes.
0: Kasi, imaginein mo, lahat ng sa barangay,
1: kilala
0: nila, tapos alam nila yung mga records niyan, kasi sila mismo yung, di ba, pagka weekly mayroong mga...
1: Sila ang may personal na, kumbaga, knowledge.
0: Siguro, isa din ito sa dapat na matingnan ng ating mga congressman, ano, na maisabataas na maging regular din yung pasahod sa kanila.
1: Mahirap yung kabatid, kasi unang-una, yung mga barangay kapitan, tsaka kagawad na nga lang, honorarium din.
0: Ay, gano'n?
1: Sus ko naman.
0: Ay, hindi pala yan.
1: Hindi sila regular na, hindi sila matatawag na regular na empleyado. Kasi nga, honorarium lang ang binibigay sa kanila. Kasi, and besides, sabi mismo ni Ma'am Emerenciana ng National Nutrition Council, mismong yung mga city, munisipyo, pati na dyan sa probinsya, yung kanilang nutrition coordinator ha, sa probinsya, sa syudad at saka sa munisipyo, hindi mga regular employees.
0: Talaga?
1: Totoo yan. Hindi sila kasama sa plantilla position. So in other words, that alone will make you think otherwise. Diba? Mapapaisip ka talaga. Oh, meron bang pagmamahal talaga ang ating gobyerno sa ating mga kababayan pagdating sa tawag dito, nutrisyon, sa salud, kan mga katugangan ta? Because ito dapat kasi, siyempre, paano ba naman magko-concentrate? Paano makaka-focus yan kung typical na volunteer working lang ang ginagawa ng mga nutrition scholars natin, na mga healthcare workers natin sa barangay, lalo na pagdating sa syudad, sa munisipyo, saka sa probinsya? Eh, hindi nga sila regular.
0: Ay.
1: Ganun yan, kapatid.
0: Ay, ganun. Nakakalungkot.
1: I'm just being factual, ha. Hindi lang ito totoo. Ito ho ay totoong totoo.
0: Talagang ano, masasabi mo talagang ano, noble yung kanilang trabaho, kapatid.
1: Ayaw.
0: Kasi, para alam mo, volunteer ka. Tapos, syempre, nasa sakripisyo mo din yung para sa pamilya mo.
1: Oras
0: na dapat kahit papaano, makakaramdam ka ng kaginawahan, yung nasasagot yung mga, yung everyday mo na hindi ka na, ba ang tawag doon na hahanap-hanap ka pa kung saan ka kukuha ng pangsustento mo sa araw-araw, lalo na kung yung mga anak mo nag-aaral, nakaka-sad naman na nangyayari talaga yan, na samantalang minsan mapapaisip ka ang ano natin, di ba, may mga bagay na, alam mo yun, yung marami tayong nakikitang mga ganito, pero may mga kababayan pala tayo na dapat mas pinagtutuunan natin ang pansin. Kahit nga sabihin pa siguro na coterminus lang yan, pero sana mas maganda kung itutulad din yan sa mga katulad sa national government na mga empleyado, kahit sabihin pang coterminus. Kasi pwede naman din magpalit-palit ng papel, di ba, kapatid?
1: Yeah, yeah.
0: Medyo delayed lang nga yung mga pasahod, pero kahit pa paano,
1: mararamdaman
0: mo pa din yung pagbabago sa sarili mo. At yung, di ba, yung kahit pa paano, hindi na parating yung mga kababayan natin. Yung di ba, yung ihingi ka ng tulong sa mga...
1: Aasa talaga, sa mga charity institutions.
0: Oo, yung mga ganon. Mas maganda talaga na maa-uplift mo yung kabuhayan ng... ating mga kababayan Bicolano. Kaya nga yung Ako Bicol Party List talagang naghahanap ng mga posible na pwedeng maitulong sa mga kababayan natin. Like itong Pajak Asenso. Napakalaking bagay nito na alam mo na yung kababayan natin, mabibigyan sila ng pagkakataon na maging boss sa sarili nilang mga negosyo. Itong Pajak Asenso, sabi ni Sir Ken Comilla ng SIOC.
1: Ang sabi?
0: Ang Pajak, ang amount niyan ay nasa 17,000. Pajak
1: kasama, kapatid, yung mga utensils, tools
0: and equipment.
1: At saka syempre yung training, di pa kasama. Mahal din ang training.
0: Oo naman. At yung mga tools and equipment, sabi niya, nagre-range ng 6 to 10,000. So, nag-aabot ng 27 plus yung 5,000 na binibigay ng Ako Bicol Party List na na goods or products ng SIOC. Nagto 32,000 yung isang Pajak.
1: Grabe, maalon.
0: Ganyan siya. Imagine mo sa 32,000 times 10, ilan na 'yan, kapatid?
1: That's 320,000.
0: Yun.

0: Mo si Aldrin, I understand, taga Pio Duranto eh. Will there be any chance na mabigyan din yung mga kababayan natin dyan sa Pio Duran ng Padyak Asyenso Program?
1: Ano kasi, siguro in...
0: Kasi meron niyang kondisyon, di ba? Kailangan may malapit na source.
1: Hindi ako makakapagsabi sa inyo, kapatid, ng patapos.
0: Okay.
1: Kasi naman, ito naman na Padyak Asyenso na ginagawa ng Ako Bicol. Mm-hmm. Sa ngayon, ang partner natin ay ang 6-in-1 Corporation. So, apo, very limited. Kasi kung saan meron silang pwesto, apo, na negosyo, mm-hmm, doon kasi yung supply na kukunin mo.
0: Nagmumula. Tama.
1: So, it's very, ano naman, na papahirapan natin. Nagbigay nga tayo ng padyak, pinahirapan naman natin
0: pagkuha ng kanilang ititinda.
1: Oo. Kasi unang-una, mayroon kayong price, suggested retail price na susundin. Mm-mm. Mm-mm. Hindi kayo pwedeng magbaba nun at hindi rin kayo pwedeng magtaas nun.
0: Tama.
1: So, kung anong binigay sa inyong presyo, yun yung susundin mo.
0: Yes.
1: Tapos, ang imagine, sa Pio Duran ka, tapos ang outlet nila, meron daw sila sa Ginobatan. Napakalayo for you. Hindi naman maganda na everyday ka, kukuha ka ng paninda mo.
0: Magko-commute ka. Sa pamasahe pa lang, talo ka na.
1: Talo ka na. Galing kami ng Pio Duran.
0: Malayo, malayo.
1: Nung Wednesday, kapatid, as in talagang nakakahe, di ba? Ang layo, ganyan-ganyan.
0: Pwede ba, kapatid, ako, suggestion ko, sana naman, baka nakikinig sa atin ang butihing mayor ng Pio Duran. Kalimutan ko, paano ni Pio Duran mayor? Si Arcangel ba? Lingaw ako. Anyway, baka pwede tayo makipag-coordinate.
1: Tayo.
0: Ano?
1: Anapin ko.
0: Diba? Makipag-coordinate tayo sa mga ganyan. Sa LGU alone. Tapos, ang gagawin natin, through the LGU, itatap natin ang kanilang resources din na tulungan yung mga ating beneficiaries. Diba? Pwede naman yung kapatid. Instead of, halimbawa, sila pa ang magsasagot ng pamasahe, pwede nilang kunin si LGU. Or if not, pwede yung LGU na siguro ang tumulong. Kasi alam ko, meron naman mga vehicles ang vehicle. I mean, vehicle, ang LGU. O, sila magpipick up ng mga... Kaso, sabagay, hindi naman yan daily, di ba? Weekly basis naman yata ang pag-pick
1: hindi,
0: up ng...
1: Hindi siya feasible, kapatid.
0: Medyo malayo talaga.
1: Hindi siya, ano, kasi may expense yan, kapatid.
0: Pero siguro, kung pag-aaralan niya ng matindi, kapatid, walang imposible. Kasi alam mo naman ang pagtulong ng Ako Bicol eh.
1: Alam mo kapatid, pwede naman yan gawin ng LGU kung meron naman silang sapat na ano na, tama na budget. Pero sa tingin ko mahirap din kasi ang mga LGUs nga naghahanap din sila ng mga partner. Pwede yan pumasok sa DOLE. Sa DOLE na ano na programa, yung Nego Card. Kaya lang syempre pinag-aaralan din yan ng ano ng DOLE. So yan din yung isa sa tinitingnan ng ating mga congressman kung posible ba na makapagbigay. Pero not all. Kaya nga kapatid, ginagawa ng Ako Bicol Party, sabi nila kung may mga nababasa kasi akong mga ano ito, comments sa page ng Ako Bicol na sa pagtulong daw, no need daw na ibalandra yung tulong. Pero hindi po, kinakailangan mo pa rin talagang ilagay dyan kung ano ang ginagawa ng isang party list. Kasi inilagay nyo po yan sa pwesto. Kung hindi nyo mararamdaman yan, hindi nyo yan makikita, iisipin nyo, wala pong ginagawa yung party list na sinuportahan ninyo. Kaya importante po talaga na yung accomplishments na ilalagay po yan sa pages or sa Facebook ng Ako Bicol mismo. Ito ang mayor ng ano, Pio Duran, kapatid, si Mayor Evangeline Vanjie C. Arandia.
0: Tama, si Ma'am Vanjie, nakapanayam ko na yan, nakalimutan ko lang. Si Ma'am Vanjie Arandia.
1: Asawa siya ni ano?
0: Parang. Mm-hmm. Siya ang kauna-unahang female mayor ng Pio Duran. Pagkakaalam ko. Kasi tama, siya rin nagbanggit niya. The first female mayor ng munisipyo ng Pio Duran.
1: Oo. Galing kami kapatid, 'di ba? Sabi ko sa iyo sa Pio Duran talaga na galing kami ng Pio Duran noong Wednesday at nakapag ano rin kami ng sa barangay 4 ng sa daycare center, sa barangay 4 doon. at nagbigay kami ng ito, tinapay at mga

0: sabon para sa mga students doon. Mm-mm. At galing din kami ng Nabwa. Nabwa Kamsur. At sinuportahan ng Ako Bicol Party List ang Pagantabay Foundation sa pangungunayan ni Top 4 Ako Bicol TOSB 10 Outstanding Students of Bicol na si Janelle Saliena na may temang Together,
1: again.
0: Remove.
1: Akala ko
0: together, we move forward, leaving no one behind. Ayan. Siyempre, yung mga sabon, galing yan sa Children International Philippines and Clean the World, para mamigay po ng mga sabon at tinapay. Nag-hand washing kami doon, tinuruan namin yung mga bata doon sa dalawang elementary school ng Nabwa Kamsur at doon kami sa Paloyon Elementary School at sa Santa Cruz Elementary School kung saan kindergarten at grade 1 ang nabigyan namin. So kasama din doon yung
1: pagtatanggap
0: Foundation Volunteers Bakit may nagpunta na ba dito?
1: Ayun, binigyan na nito pa.
0: Sino 'yon?
1: Si Erica Innocencio.
0: Eh talaga namang pinabigyan ko yun. Nakakainis.
1: Ayun, si Ma'am Mayor Vanjie pala, asawa ni Alan, the former Mayor Arandia. Tama ka, asawa.
0: Ano na, mamigay na ba tayo?
1: Yun na nga.
0: Na kayo dito?
1: Yung unang-unang makakarating sa istasyon, unang lima ha, first five na makakarating sa istasyon, Matic, tigda dalawa kayong gardenia bread. Ang sarap po nito. This is worth 90 plus, tama kapatid?
0: 93.25.
1: 93 pesos ang isa, pero libre. Ipamibigay ho namin
0: kapatid,
1: sa inyo. Dalawa.
0: Banggitin ko lang itong, banggitin ko lang to ha, Pajak Ascenso, August 18 sa Milaor Kamsur kami. Magkakaroon kami ng orientation and seminar regarding operational guidelines.
1: Ayun. Okay.
0: Yan po ay...
1: Ay, hindi pa naman yung bigayan yan.
0: Hindi pa. Okay. Kasi kailangan namin
1: orientation lang.
0: Tapos, food safety and handling. Mm-mm. And then yung micro-entrepreneur and mindset and contract discussion. Sa ano po yan, August 18 sa Milaor.
1: Okay.
0: At sa 19 naman po, kami po ay sa Egainsa. Sa Milaor po pala, ang mayor po doon ay si Mayor Robilin Bing si Yuste de Dios. At sa Egainsa naman, ang mayor po ay si Mayor Glenn Romeo M. Guntang. So, yan yun po. Dalawang araw po kami magkakaroon ng orientation
1: training
0: and seminar.
1: So doon kayo matulog sa... kapatid?
0: Opo, dalawang araw. Matutulog kami doon.
1: Sige.
0: Ayun na, punta na kayo dito para mabigyan kayo ng tinapay.
1: Sige.
0: Mamimigay kami.
1: Basta ha, tiga dalawa. Sa bawat lima, sa unang lima, hindi pala bawat lima. Sa unang limang makakarating na nakakikinig yun sa atin, Matic yan ha, tigda dalawa kayo.
0: Oo, lalo-lalo na yung mga nandyan sa,
1: yung mga para-tricycle.
0: Nandyan sa hospital. Legazpi City Hospital.
1: Kami ho ay matatagpuan dito sa may bandang likuran lang ho ng 7-Eleven Convenience Store, Tahaw Road. Kung familiar kayo sa Pag-ibig Building, yung Pag-ibig Building, meron kayo makikita ang steel gate dyan na pagkalaki-laki. Pasok lang ho kayo dyan, makikita mo yung yung tawag dito, signage namin, Radyo Oragon, 90.7 FM.
0: Yan. Mag-ano kayo dito. Ito. Thank you so much po sa mga taga-Gardenia Bakeries Philippines. At hi Sir Joey. Hingi kaming kape. Sa inyong coffee smile na napakasarap.
1: Tsaka yung isa pa, gusto ko yung Happy Me Goreng.
0: Tsaka yung kanilang Happy Me Goreng. Basahin na yung Happy Me Goreng nila.
1: Sarap yun. Na-miss ko na. Boss Joey, baka naman.
0: Naubos na yung ano mo? Happy Me Goreng mo?
1: Oo, tagal na.
0: Wala ka na?
1: Wala na. Pinamigay ko na nga yung iba.
0: Pinamigay mo?
1: Hindi, kasi nag-grocery. Baga ako, pinapimigay namin. Pag may napupunta rito walang-wala, sige, ito na nai. Sa'yo na yan. Para Matic. Hindi naman ako pwede magbigay ng pera. Wala naman ako nun. Kaya, syempre.
0: Ayan, syempre. Ito, marami silang variant pa rin itong Happy Mimi Goreng. Meron silang original Yung blue pack at saka yung meron silang hot and spicy.
1: Tama tama kapatid. Uh-oh. Baka makisabi kay ano kay Bossing Joey. Kasi nakitayap na kami at magko-commercial na rin sa amin. Ay anunsyo ko na ngayon pa lang. Yung Family Brand Sardines papasok ko ng Radyo Oragon. And part of the deal was that we're gonna give away to our listeners every day ha, hindi every week, every day ng pake-pakete ng Family Brand Sardines.
0: May pakete sila.
1: Oh naman. Tapos sabi mo si Joey para masaya, magpadala siya sa akin ng eto, Gardenia Classic Bread. Every day. Libre na ang promotion niyo, Boss Joey. Ako nang bahala sa iyo. Pamimigay at ako mismo personal pupunta ng mga barabarangay kasi plano ko talaga 'yan. Ako mamimigay. Lahat ng mga tao ko dito, pamimigyan.
0: Alam mo kapatid, ang gusto nilang ipa-advertise talaga itong
1: Mi-Goreng. Happy Mi-Goreng. Oh, yun nga, nabagit mo na ba ganyan sa akin?
0: Ito talaga ang
1: gusto
0: nila.
1: Matagal nga eh. Tapos, Boss Joey, gusto mo, inagdag mo na yung Happy Mi-Goreng na yan.
0: Oh, yung kanilang, Mati- oh, ano, Happy Mi-Goreng na original, cheese, oh, yan, hot and spicy. Oh. Yan yung gusto nilang i-advertise.
1: We will
0: personally
1: endorse at kami mismo ang pupunta sa mga barabarangay. Para mamigay ng mga groseria. Pantulong din ho namin sa ating mga kababayan dito sa Legazpi, sa Daraga. Take note ha, hindi, wala hong halong politika ito. Hindi ho ako kakandidato.
0: Kumbaga, sure ka dyan.
1: Oo, part ito ng aking advocacy kapatid. Hindi ako tatakbo ng politika kung ano man na posisyon. Bagamat very qualified naman ako in kapduting na nagmasteral ako ng political science.
0: Advocacy ng ano sa'yo o Radyo Oragon?
1: Radyo Oragon, siyempre.
0: Oh yes, I'm Beth Nunez. Good morning, Ma'am Sally ng Kiss FM Guwa. Talaga, may advocacy ka na pala ngayon, kapatid?
1: Ayaw! Matagal ko ng advocacy. Hindi na ako masyadong kumagalantad. Ay, ayoko din naman maganyan, tipong...
0: Maganda yan, kapatid. Bigyan mo din ako ng ano ha, ng ano ngayon na sardinas?
1: Family Brand Sardines. Masarap
0: family
1: yan,
0: brand
1: kapatid.
0: Sardines.
1: Family.
0: O, tingnan
1: masarap
0: po
1: muna. Sus ko, matagal na yan sa industriya.
0: Hindi kasi ako bumibili ng...
1: Bakit? Wala ka na naman pera.
0: Hindi. Ano? Iba yung binibili ko.
1: Huwag ko na banggitin. Mas masarap ito, kapatid. Promise. Pag natikman mo. Binitikip sa akin ni Bossing...
0: Ipakilala mo ako dyan kasi para makahingi ako ng ano. Para sa mga...
1: Eksena ka na naman eh.
0: Para sa mga caravan.
1: Pwede rin naman. Sige.
0: Para sa mga ano, pag namimigay ang ako Bicol, isasama ko sa promotion.
1: Hindi, ninalakihan ko na kasi yung marketing namin kasi alam mo na, kailangan din talaga tulungan natin. Marami akong makababayan kasi ano eh, talagang nasa paghihirap, nagdarahop, sabi nga niyan. Madami. Naawa ko, sabi ko, ganito na ba kahirap ang Pilipinas ngayon?
0: Oo. Hindi, alam mo kapatid, ang gawin mo na lang, kaya yan ang advocacy mo. Dagdagan mo na ng advocacy para sa magkaroon sila ng mga, halimbawa, pupunta ka diba ng barangay, parang magkakaroon ka ng caravan, na magbibigay ka ng mga products ng ano, ano yan, Family Brand Sardine. Sasabay kami sa'yo, si Gardenia,
1: pwede.
0: Sasabay sa'yo. Sasabay din sa'yo si baby ko, sasabay sa'yo si Atay Shilinel.
1: Pwede ba yan, kapatid? Pwede ba yan?
0: Oo naman. Gawin natin.
1: Pero magkakaroon kasi ako ng parang talk para maipaliwanag sa kanila yung mga pamamaraang politika kung bakit tayo nasasadlak sa ganitong kahirapan. Kasi kailangan talaga natin ng... I'm sorry ha, maraming magagalit sa akin at tatamaan ito. Pero gusto ko kasi parang magkaroon ng parang bukas isip yung mga kababayan natin na isa ito sa mga kumbaga dahilan kung bakit nasasadlak tayo sa ganitong kahirapan. Kasi nga, pagdating doon sa eleksyon, sa pagpipili ng mga leaders natin,
0: so ang gusto mong sabihin, kapatid, ang advocacy mo is, educational regarding sa pagboto.
1: Politics, tama.
0: Oo, kasi nalalapit na yung election for the barangay.
1: Isa pa yan.
0: Anong NGO mo?
1: Ano na? Anong? Walang NGO. This is a private advocacy.
0: So private.
1: Walang NGO ang involved dito. Gusto ko lang maimulat sa mga kababayan. Kasi sayang naman, political science ako, kapatid. Diba? Gaya ni kapatid na Bench Constante, the late idol classmate ko yan. Mahusay talaga. So nakita ko yung kakulangan na yung kapatid sa ating mga kababayan na feeling ko, karamihan sa atin, I'm sorry ha, hindi naman lahat, karamihan lang naman, especially yung mga nasa laylayan, hindi sila bukas sa kaisipan na kailangan baguhin talaga yung sistema. And it all starts from every person in the barangay. siguro simulan natin. Sisimulan ko. Kasi I'm already 53. Sayang naman ng... Ayoko dumating sa punto na sa 60 anyos na ako, saka pa lang ako gumagawa ng paraan para mabago ang pananaw ng ating makababayan.
0: Pero sa tingin ko, kapatid, medyo...
1: This may take a while. This may take like a mountain for me to move, sabi nga niya ng mga pilosopo. Pero if I do not start, who will start it? Gets mo ako, kapatid? Mahirap banggain ang babanggain ko. Pero yun ang katotohanan na dapat kasi magising tayo. Kasi ako gising ako eh. O, pero awan ng Diyos, bakit ako nakawala ng konti? Kahit kunti lang, nakawala ako sa sobrang kahirapan namin.
0: Di ba na ipwede parang ko gusto sa'yo, kapatid? Sabihin,
1: diyan ako sa barangay 18.
0: Parang gusto mong sabihin, Pilipinas, ang hirap mong mahalin.
1: Isa yan. Nababanggit ko parati yan sa post ko. Ang hirap mahalin ng ating bansa. Kasi nga, unang-una, yung mga nagmamahal, I'm sorry for the word, ay bingi, bulag, at higit sa lahat, pipi. Hindi nagsasalita. Guess mo yung kapatid?
0: Oh, ayoko na lang magsalita.
1: Hindi, totoo lang. I just want to make things straight. For the next 7 years of my life, siguro bago ako mag-60, bago ako maging isang senior citizens, at least somehow I'm able to do things right the way it should be. Kasi parang walang kabuluhan eh. Parang, you know, life is short eh. Tapos ganyan ka, paano ba yan? Hindi mo naman, totoo yun. Bagamat sabi nila, hindi mo nga madadala ang kayamanan, pero may papamana mo sa salinlahi sa mga anak mo. Totoo yun. Pero ang tanong, yung ipapamana mo ba ay worth it? Baka mamaya karma lang ipamana mo.
0: Ayan.
1: Totoo yan. Oh, and sige. I always believe in that.
0: Okay. Sige, kung saan ka masaya?
1: And then, hindi ako sa nagiging ideal, kapatid. Hindi rin ako sa nagiging ideal. Kasi baka sala ng tao din ako. But it's all part of what we call in the College of Law as retribution. It's about time.
0: That's your advocacy.
1: Yes.
0: Okay, sige.
1: Pagpalain kanawa ng pumay kapal.
0: Dahil sa family sardines.
1: Hindi, kasi ito nga, yun na nga kapatid. At least sa parang kaya ko at kaya ng istasyon na ito, eh makatulong kami ng kakaramput mo lang. Ulitin ko lang ha, o itagaan nyo to sa bato, hindi ho ako tatakbo ng kung anong posisyon sa politika. Oo. This is all part of the advocacy.
0: Tatakbo no lang NGO, siya sa fun run.
1: No LGU, no government fundings na kailangan. It's all about enlightening the people I love dito ho sa Albay.
0: Sige.
1: Okay. Naintindihan mo na kapatid ha?
0: Oo naman, naintindihan kita.
1: Sinisimulan ko na dyan sa Barangay Gabawan. Iniisa ko sa kuno. Ganito kailangan natin gawin. Hindi pwede yung ganyan. Diba? Oh, gusto mo ng manok? Huwag ka magnakaw. Bibigyan kita.
0: Huwag ganun. Sabi nga sa Biblia, teach a man how to fish, not to feed him.
1: Hindi nga. Tinuruan ko nga. Sabi ko, magpalaki ka ng manok, kapatid. Huwag mong nakawin yung manok ko. Manok ko, I mean.
0: Manok
1: ko. Alam mo ba kung ilang buwan ko pinaglalapigutan? Diba? Kukuha pa ako dyan sa Albay Public Market ng gulay-gulay. Tapos hingi ako ng libreng feeds dyan sa Pacifica, yung mga hindi na ibebenta. Tapos na nakawin mo lang. Ano ka ba naman? Huwag mo lang nakawin. You ask it from me. Sabi, Kuya Ron, gutom na ako. O sige, ito, kuha ka dyan. Marami akong itlog dyan. Di man naubos ni Manoy Erning. O sige, paita.
0: Bakit ako di mo binibigyan?
1: Mayaman ka, kapatid.
0: Anong yaman?
1: Hindi mo kailangan yan.
0: Tanging yaman.
1: Hindi, kailangan lang talaga.
0: O, asan na? Wala naman.
1: Binigyan na baga kita. Di mo bang abayad yung tatlong ano? Binabigay ko. Tagal naman. Nakalimutan na yata.
0: Oo.
1: Nagpadaos. Sabi, kapatid, nag-lilibot ako ngayon. Di ba kasama ka doon sa lista ng mga binibilan, nagbibili sa akin ng native chicken? Kapatid, bigyan mo ako tatlo. Very proud siya, tatlo. Dalawa kay tatay at isa rin sa amin. Sige, okay. Hanggang ngayon, di pa bayad.
0: Sampaling kita dyan. Naka-Gcash na yun, ha? Bayad agad. Tsaka sabi mo baga, COD. Tapos may charge kang 100 para sa gasolina.
1: Meron ganun?
0: Oo.
1: Sige na nga.
0: O kapatid, mamimigay tayo nito. Asa na yung mga listener natin? Wala na yata tayong tagapakinig. Mabibigay na lang tayo sa labas.
1: Bigyan na lang ngayon na po, kapatid. Yung mga tricycle drivers, yung mga jeepney drivers, paradan nyo muna ang mga sakyan nyo. O baka yung mga kabarangay natin dito sa Bitaano, meron kayo hanggang alas 9 ho ng umaga. Ngayong umaga, para pumunta ng istasyon. Kahit wala ka ng ID, wala nang tanungan, di naman kami DSWD.
0: Oo, bigay nyo na lang.
1: Walang listahan na magaganap. Bibigay namin sa'yo. Kakato ka lang dyan sa, ano, sa pintuan namin. Kami ho, utuhon ko ha. Hindi kami mahihiling or mapapadumanan digdian sa mong istasyon sa likod na parte kan Pag-ibig Building. Kung kayo ay pamilyar dyan sa 7-Eleven Convenience Store, Tahaw Road Branch, harap lang ho yan ng PNP Legazpi Station. Punta kayo dito sa istasyon. Ngayon na, lima lang ang kailangan namin. Yung pinakaunang limang tao na kakatok dyan sa aming pintuan, wala nang tanungan, di namin ikaw kilala. Ah, sa'yo na yan.
0: Ayan. Ganun lang. Sige, yan. Punta na lang kayo dito ha, kasi marami itong ano, para talaga to sa inyo. Anyway, kapatid, kasi lampas na tayo sa oras.
1: Ay, sorry na.
0: At magbabalik tayo sa August 22.
1: 22, tama.
0: Ang bilis ng araw. Ano, August 15 pa lang ngayon.
1: Oo, ngay.
0: Sino kaya magbe-birthday?
1: Sa September?
0: August
1: pa, wala.
0: Oo. Uy, kapatid, yung ano pala, yung nireklamo ni Baby Loves, ha?
1: Wala pa bang nangyayari hanggang ngayon?
0: Kasi dumaan kami doon.
1: Nandun pa rin?
0: Oo, dun pa din.
1: Hayaan mo nang bumagsak. Pag bumagsak na yon, saka na action ng Aleko.
0: Saka pala, FYI, may letter na pala talaga si Barangay.
1: So ibig sabihin, di talaga uma-action yung Aleko. Ngayon, ang pinaka-the best yung gawin dyan, baka nakaantabi ngayon si Ate Baby Love. Jean, ganito gawin mo. Di may sulat na pala, officially. At maganda yan. Alam mo kung bakit? At least, nakasulat na pala yung barangay dyan sa Aleko. Just in case, wag naman sana Lord, bumagsak na ng tuluyan niyang poste. Who is to blame? Aleko.
0: Tsaka alam mo ba, kapatid?
1: Ganun lang yan.
0: Nung Tuesday, dinidiscuss pa ni na Sir Henry to, ha? Nabanggit pa ang pangalan ko at nabanggit pangalan ni Baby Love.
1: Ah, ganun ba lang? Ay, dinidiscuss ko rin.
0: Kasi, yun nga, i-message ko baga si ano, tapos in-interview pa si Ange ng Aleko.
1: Galero.
0: Oo. Pero, pagdaan namin doon, ganun pa din. So, anyway, wala tayong magagawa niyan kasi siguro, kulang sila sa tao or
1: hindi kulang sa tao. Tingin ko talaga may sistema, may pa-sistema diyan na dapat baguhin. Matagal ko na sinuggest yan kasi the last time I talked to Ma'am Ann Cao as well as kay GM Buksit, I told them to dapat ang bawat area merong taong kumbaga point person. O area mo yan, ayusin mo. Dapat ganun. Kasi kung puro lang recording. Napansin mo kapatid, pag nagre-reklamo ka dyan sa Aleko, dyan sa may tawag dyan, Trangkahan Ninda, yung pagpasok mo sa gate, sino ang nag-coordinate ng tawag dyan, yung mga reklamo? Yung guard on duty.
0: Talaga?
1: Pasusulatin ka lang. Follow-up ka na ng follow-up na kadalawa, tatlong follow-up ka na, walang nangyayari. And worst, pagdating ng ikalawang araw na follow-up mo, yun din ang gagawin mo. Sir, sulat mo na lang uli yung ano mo, reklamo mo. Ganon at ganon. So, ibig sabihin, merong mali sa sistema.
0: Yun. So, ayan, bala na sila niyan. Anyway, kapatid, kasi lampas na tayo sa
1: sige
0: oras.
1: Na po, okay na po.
0: Lilipat ako sa kabila. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-antabay sa amin ngayon po sa Oragon Bicol. At magbabalik kami sa August 22. At abangan niyo po ang aming mga paglipad. Darating pala si Secretary Tolentino.
1: Kailan?
0: Sa Monday.
1: Ay, naku, baka tuloy. Sure ka? Monday, that will be August 17, tama? Francis Tolentino ng Ginobatan. Naku, Lord, baka matuloy na.
0: Alin?
1: Basta, inatay ko yan eh.
0: Ay, bibigay ko sa iyo yung schedule, kapatid.
1: Mabayaran na ako.
0: Kapatid.
1: Ay, Diyos Mariosef.
0: Nag-a-add sa'yo?
1: Di.
0: Anyway, sa pangalan po ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at Congressman Jan Chan. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces, a.k.a. Firefly Winter das Ali Tap Tap. Kapatid, magpaalam ka.
1: Sige, maraming salamat po sa ating mga libo-libong nakikinig at nakikipanood sa ating programa. Ako naman si Papa Ron.
0: Ayan, ako Bicol Party List, katabang na.
1: Kasurug ba? Maraming salamat po.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Labas sa Bicolano, Oragon!
1: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region.
6: On air, online.
1: 90.7
7: FM.
1: Radio Oragon.

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglycerides. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataday din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.

0: wala nang nakalipas.
1: Wala nang makilala ka, aking mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.

0: Basta bigulado o ragun!
1: Ma'am, pwede po maghapot? Ano-ano ito? Totoo po na hali sa okay ang mga tao? Bako, sana manapagtubod yan.
2: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa okay ang mga tao?
1: Oh, iyo? Ay, sorry na. Bako man pamilya mo ang pigsasabi ko.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
8: Si Dab po.
9: Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kaya. Ngunit yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga sa part.
10: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. The songs for the lonely. And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

0: Ano mare? Ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, mare. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
1: Alam mo, mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified kumpanya ang Chera de Balon Travel ang matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
5: FM.
3: Radyo Uragun.

0: Mas sabikulado o ragun.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Hi, madam.
4: Hello po, madam.
3: Ako po si Gemeline Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
5: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
4: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
5: Day ka nabiganaan magkaon.
4: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
10: How can I convince you?
9: And reminisce the songs of your time.
10: Take me as I am.
9: Right here on
11: Uragos
9: Sabado Retro.

0: Pasapikulado o Ragun.
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners na tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Thanks. You guys have a good time.
1: Masabi ko lalo, Oragon!
2: Oh, pari, natagaro mag-gripon ka. Kan sukat pari, sukat ting bahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi. O, saka ang gilibo mo. Di naman kumaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatanabadrik ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak

0: Ingat na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Ako si Ronnie Gagasol, Subang City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na rin peasant blood came po. Puro negative. Yun lang po.
4: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: The Songs for the Lonely
6: like crazy.
5: And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

0: Tapos sa Bicolano o Ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The most memorable.

0: Mas sa Bicolano o Ragon?
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Patas sa Bicolano o Ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bukol.
1: Oh, ngunya nahiling mo siya?
0: Opo.
1: Ano ay, sabi sa imo?
0: Ng, ano niya, ma'am?
1: Wala ng bugol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Uragun.

0: Mas sabigulado o ragun!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: The sweetest melodies.
5: So beautiful.
4: And the unforgettable memories.
5: I miss your love since you've been gone.
4: Played in one playlist. You're on Uragon Sahabun.

0: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Basta bikulado o ragun!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Possible po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Kidney, pressure, puso. Mga wala naman ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iro.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iro.
2: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
7: FM.
6: Radyo Uragun.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na

0: Pasabikulado o Ragon?
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang NINS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smooth, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Bukas sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or
0: 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Your perfect music choice.
11: Oh no.
0: All coming up.
12: Oh yeah.
0: Right here.
11: Really?
0: Right now.
12: Oh yeah.
0: On Uragun sa Hapon.

0: You're listening to 90.7 Radyo Urakun.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: check, Mike. Mike check. Hello again, maganda. Talaga namang magandang lalaki ako.
1: Sana.
0: Kapatid, hapon na ho ng Sabado ngayon. Ikalabing lima sa buwan ng Agosto 2026. Kumusta kayo dyan? Kaya may nakapagbiryenta na ha. Just in case hindi pa at nagbabala ka, sama mo naman ako sa trip mo. Yes, jamming tayo. Rock-rockan to the max till alas 6 ng gabi. Ito ang Oragon Sabado Rock kasama si Papa Roy.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
2: Basta bikulado o ragon.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng

0: Buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal. As we walk the garden mile. And the new age rock.
1: Who am I that the bright and morning star?
0: Right here on Uragul. Yeah!

Perfect Double Line 90.7 Radio Rango, Legazpi, the music of Foreigner. Say you will, say you must. At 33 minutes, mga libra sa boy, katlo ng hapon, kasama nyo si Papa Rota. Pagkanda hapon po sa ating mga Repa Homes, mga GP drivers on the road, mga tricycle drivers, mga UV Express van drivers, pati mga nakahimpil dito po naman sa may bandang LKY Grand Terminal. Magandang hapon po sa inyo. Biyahing 1st, 2nd, and 3rd District. Yung mga papuntang Sorsogon, Naga, and Tabaco. Kumusta ang biyahin nyo, ha, kapatid? Ay, may naka-boundary na. Magandang hapon din po sa Malacantabi sa atin din ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay Nanay Edna, kay Atin Nerissa, kay Papa Joel. Lahat po ng mga tsukara natin dyan sa may bandang kakainan ni Papa June. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Thank you.

Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi. Music of Sugar Free, Hari ng Sablay. Yan ang madalas mangyari sa akin. Kapatid, para po doon sa mga hindi pa alam, especially mga motorista, mga nagkukrudo at gasolina. Eto, medyo nakakarimarim ng pakinggan. Alam nyo ba, by Tuesday, August 18, tataas na naman, as in, malangkaw na naman in 4 pesos may 25 centimos ang kada litro kan krudo. And nasa 3 pesos naman per liter ang idadagdag sa kada litro ng gasolina. Ganong kasaklap mabuhay sa mahal kong bayang Pilipinas. Ay naku Lord, kailan kayo matatapos to? Ang sabi daw kasi, ang pinakadahilan kung bakit tataas na naman yung gasolina at saka krudo, it's because of the so-called driven by fading optimism over Middle East conflict. Ay!

0: Pasabikulado o Ragun?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka,

0: Hello, ma'am. Ano pangalan mo?
1: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ay, mag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
1: Na na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Ninis Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninis Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Piyolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Alas 4.15 na po ng hapon. Pakitama ho ninyo mga orasan. Yes, it's my second hour round together with you. There's kind of not so cloudy. In fact, it's humid outside. Napakamalinsangan kapatid. Ako'y nagsaglita ng mga ilang oras. Minuto pala, sorry na. Tapos naramdaman ko talaga yung sobrang init sa labas. Hindi kaya sabi ko, balik na. Maganda hapon muli sa mga nakatabay sa ating guards on duty ngayon dyan sa Development Bank of the Philippines. Kaway-kaway po sa inyo lahat mga sir. Maraming salamat po sa arawang pagtutok po naman sa amin. Also making a big wave again right over Rosales E3. Nakatabay na naman si Bossing Nelson, si Nanay Rosita, Cheryl, Arian, Grace, Gina, Vicky as well as kay Sheila. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you.
0: I still got all your favorite rockathons. Yep, here's another one from Frank Stallone, Far From Over. Let's keep it right here on the number one. We are 90.7 Radio Oragon, Lake Aspi.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant.

Big Double I 90.7 Radio Rango and Legazpi. The Sound of River Maya. LSE. Saktong 33 minutes. Mahalibas sa buhay kapat hapon. It's barely 27 ticks away before alas 5. Agad-agad magandang hapon po sa mga katabi sa ating dyan sa Went and Wheel Laundry Hub. Especially kay bossing Wint. Tama ba ako? Oo. Yan daw to sa may bandang ano, near Starbucks, Albay. Ayun, si Papa Winch Basco at saka kay Ma'am Wina Basco. And of course, lahat po ng mga naadyan ngayon sa Ilaw, Daraga, Albay, Irish, Karindria. Mga drivers daw po ng Rawis B and Daraga, Legazpi Route. Kay Ma'am Ivy Conda ng Barangay 70, Kagbakong Legazpi, nakaantabay din sa mga oras na ito. Siyempre pa kay Ka Jose ng Barangay Dita, Legazpi, naman talagang preskong-presko. At nakatutok sa atin si Manong Ka Jose. Lahat po ng mga naadyan ngayon sa DBP Legazpi Branch, always nakatutok sa Radyo Oragon. Salamat po talaga.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal. As we walk the garden, and the new age rock.
9: Who am I? That the bright and morning star
1: right here on Uragon Rock-a-thon.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Isidirio.
1: Nata, nagdigdig ka mo yan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
2: Yun na.
1: Ano Ay, dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
4: 90.7 FM.
3: Radyo Uragun.
5: Basta Bicolano, Uragon!
6: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano, Uragon!
8: Yahoo!

0: umaga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
0: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Bukas

0: pasabikulado o ragon.
1: Alam niyo ba na ang green coffee bean ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nescafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang green coffee bean ay kilalang may mataas na antas ng antioxidants, nakakapagpalakas ng metabolismo, nakakatulong para maging masigla, nagdadala ng karagdagang enerhiya sa ating katawan, at mahusay ding nagpapababa ng blood sugar at kolesterol. Green coffee bean, isa sa mga mabisang sangkap ng Nescafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nins Wellness Center branches region-wide.

0: pasapikulado o ragun.
1: So, ano yes. pangalan mo?
2: Si Dab po.
3: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayuna na. Sutula ka talaga, pabloated ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
1: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Night after night. We're playing the songs you cherish most. Right here on Oragon Sabang.

0: po si Corazon Sagale. Pwede pong matapon.
1: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
0: Iyo po.
1: Ngunyan, anong ginibo mo?
0: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
1: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
0: Sige, sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
0: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
0: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Ay, wow!
2: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

0: Hallo Orakul.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
2: Nagkaroon na po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya. So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
3: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Hello, Mom. Anong pangalan mo?
1: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
1: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Night after night. We're playing the songs you cherish most. Girl, you are to me. Right here on Uragon Sabang.

0: Pastapikulado o Ragun?
1: Hi, madam.
2: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
3: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
2: Tanday pa ako nakainom. Sili may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
3: Day ka nabiganaan magkaon.
2: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
4: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
1: FM.
0: Radio Uragun.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Uragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Uragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon Legazpi, is now signing off.

0: 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Mitano, Legazpi City, and at Mount Mariu, Barangay Stanza, Legazpi City, Albay. Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer, Ken Eric Elijah Asistio Lim, with ECE registration number 007-2767. NTC First Class Radio Telephone Operator, Christopher E. Idalia, with license number 01-1PV-25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, is now signing on.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Basta bigulado o ragun.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drug stores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
6: Perambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka?
6: Hmm.
5: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
6: Clear na gabus.
7: Ang main Sonora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5. PM.
8: Ang Nis Wala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nis Wala Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday, Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Masabikulado o Ragun?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Ning's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Ning's Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites. It's now or never. And we're playing them right now. Right here on Ura

0: basta pikulado o ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
6: Nagkaroon po siyang PCOS.
5: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang siya.
5: Oo.
6: So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Beth.

0: ba yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot pa siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Hello again, magandang maga po ng linggo na naman. Ngayon po ay ikailan ba? Ika-16 na sa buwan ng Agosto 2026. Pagamat medyo inaantok pa ako, pero sabi nga niya, tuloy pa rin ang tugtugan natin. Oo, talagang kailangan lang bantayan yung baby boy ko. Anyway, sige, tayo magsama-sama till about alas 9 ho ng umaga. In this case, interesado ka muli ha. Tawagan mo ako, chat mo ako, text mo ako. Pero mas siyempre, sabi ko nga, feel ko talaga, pupunta ka ng istasyon at makipagharutan sa akin. Yeah! Oragon Sunday Specials, unang yugto.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
4: Perambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
4: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ming's Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Reminiscing the good old days.
10: I saw the light on the night that I passed by her window.
9: With all your favorite golden era stars.
11: You're just too good to be.
9: All playing right now, right here on Uragon Sunday Special.

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Pakidama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga no, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nagkikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon. Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba,
8: mas pinabongga,
7: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
8: 20 winners ng Tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region.
9: On air, online,
1: 90.7
10: FM.
1: Radyo Uragun.

Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi, The Sound of Lucerne. That Swiss boy. Saktong 16 minutes makalibas sa buhay, kapito ng umaga. First hour round natin, ng, I mean second hour, set hour natin magsasama-sama. Kayo pong napaka mainit. Bali sa umaga ho ng Sunday, August 16, 2026. Hindi ko lang kapatid para po doon sa kalaman ng ating mga Repa Homes, mga jeepney drivers lalo na mga PUV Express van drivers gumagamit ho ng krudo kaya gasolina. It's starting Tuesday, August 18. Ito na naman tayo. Tataas na naman ho ng around 4 pesos and 25 centavos per liter ang presyuhan ng crudo or diesel. At saka nasa 3 pesos naman ang itataas din ho ng gasolina bawat litro starting Tuesday next week. Talaga naman o. Parang mapapamura ka talaga dito. Ay, kapatid, saan tayo pupulutan nito? Ano ba man, sabi nga lang, okay lang yan. Ang importante, tuloy ang buhay. Ano man ang iyong ginagawa sa mga oras na ito, manalangin ka na lang na magbago pa ang sitwasyon. Oragon Sana Express, first hour stretch ang ating magsasama-sama. Ito, dito lang, sa nangunguna, 90.7 Radyo Oragon, Legazpi.

0: Philippine Standard Time. It's 7:20 in the morning.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page. Mahika Beauty Lounge,
3: your most wanted OPM standards.
4: You

Big Double I 90.7 Radyo Ragod Legazpi, the sound of Eva Eugenio. Gulong ng Palad. Exactly 34 minutes after 7 in the morning, kasama niyo pa rin po si Papa Rod Rabbit. Eto na kapatid, medyo nakakabagbag damdamin, malaman muna. Meron tayong mga kasamahan sa mundong ibabaw na nagdarahop dahil ho sa matinding lindol na naranasan na ating mga kasangkatauhan. Ayon ho sa balita, pumalo na ho ng 47. That's 47 people have been killed after a magnitude 7.7 earthquake struck Indonesia early yesterday, Saturday morning. Ay nako, 47 na ho ang namatay sa lindol na nangyari kahapon sa Indonesia at inaasahang tataas pa daw ang bilang na ito dahil nagpapatuloy pa ang ginagawang search and rescue operations ng gobyerno ng Indonesia. Naman talaga, Lord. Oh. Ay, Rico J. Puno, Comedy Way this time. Lupa.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: They don't play this like we do.
10: You've got the magic touch.
9: Cause we're playing the best there is.
10: It's not unusual to be loved by anyone.
9: There was.
10: Start spreading the news.
9: And there ever will be. Right here on Uragon Sunday Specials.

0: The music of Frank Sinatra. Let me try again. Saktong 8 minutes before 8 o'clock in the morning, kasama niyo pa rin po si Papa Rod. Good morning muli sa ating mga kataming udyaan sa Rosales Eatery. Bagamat alam ko ay sarado sila ngayon, pero sabi ni Bossing Nelson, kahit araw ng Linggo, Papa Rod, nakaantabay nakikinig kami sa inyo.
1: Thank you!
0: Yan kina Bossing Nelson, kay Nanay Rosita, Cheryl, Arian, Grace, Gina, Vicky, and Sheila. Magandumaga po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Also make it a big way mga dyan uli ngayon sa kantini Nanay Lydia Astillero. Sa Maruroy Daraga, lahat po naman kabalagay natin dyan nakikikain sa kantini Nanay Lydia. Nandyan din po si Ate Yang, si Nanay Sarian, dito pa si Manong Jason, at lahat po ng mga paparapapa jack and tricycle drivers na nakikikain dyan. Maraming salamat talaga sa inyong araw ang pagtulog po naman, maraming pagtulog, pakikinig. Dito po naman sa nag-iisang number one sa inyong puso. We are 90.7 Radyo Urakon.
2: You're my world, you're every breath.

0: Patas sa Bicolano o Ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.